0: الصلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام الصلاه من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خط إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات مرجما الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقيمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: مو خم ديونو شيخ عبد الخادر الجيلاني ولديونو شيخ أبو الحسن السادري ولديونو شيخ أحمد تيجان gaayu bax yoyu nga xamne dañu jëlone seeni tank tek ko ci fa yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sahaba yi tegan seeni tank neena yow mi xentu yoonu gaayu bax yoyu di bëgg amé seeni ngeenel ak seeni jagle ci seeni wirdiya ñewal mag yow lu bokk def ni moy bokk rek japp ci yoonu cheikh ahmad al khadim mile ndax bo ci jappé da nga am lepp lo xamni nekkal na ca wirdi ga yu bax yoyé bu nopi nak amalé li nga xamni wirdu serigne bi moko jago nekkul ci seen wirdu yoyé ndax néna yalla ci ciobarém mo def serigne touba don mbolém ga yu bax yoyu lé tayit ni yalla fabé secret seen wirdi def ko ci wirdu wi mom yomna ragnel yomna xam ndax buñu né wërdu re secret ba ci yalla doxagn ci ben baat dong la ko ci doxagn kon jël baat yoyé ci mbolé wërdu re def ko ci wërdu sëriñ bi di daldi day daldi yombu tayit néna misal mi ci gëna gaaw rek man nga ko misalé laylatul qadri ni mel ci wëru koor ak waxtu yi nga xamne mom lañu nango ñaan ni mel ci bisub aljuma xam nga ne wéru koor dana di mat gën ga neew ñaar fukki fan ak juroom ñent man na dem ba ag ci fan wér wayé genn gudd rek mo ci yoré secret ba muy laylatul qadr batay aljuma bo bolé guddiga ak becc ga man na mat ñaar fukki waxtu ak ñent wayé gis nga ne wenn waxtu rek mo ci amé secret bobu ci lo ci ñaan yalla nanguko kon nak wirdu nek itam yalla fa secret wirdu wa doxagn ko ci benn baat luko yomb lay doon waye nak baat bobé néna ye yalla may gis ci su xol ñokoy xam waye du ñepp koy xam kon nak bo yoré wirdu sëriñ bi yor nga mbolém secret wirdu ya nga xamni ñoko jitu won ba nopi nak yoralé secret bopam bi ak jaglay bopam melna rek bo yoré alquran yor nga mbollem la nekkon ci téré ko jitu ba nopi nak amalé jaglay alquran ak sekray alquran non la wirdu serigne bi ak yoonu serigne bi mel ci wirdu yako jitu won ak yoon yako jitu won awlahu mengale ne ko mawlahu paromum al khabiati ndaxñ teef ya mahan bolé sen min ba'di ma qadamahum ci ganaw bam len leggeyele warafahati mu yekati janabahum senu wal li wacc ni ngir jëmum ji al karim ji eji tedd hatta habah bamay ko al kullu kep ci ñoom bi taqdim ci ak jital tuma taraqahu top yegal ko ar rasul yonante ba al mustafa ba de buñ tan salla yalna doli tedd nga alahi ci mom rabbuhu baramum kamastafa nak mu ko tanne li hadratin jëm ci eppe tahyibu bok dana faddu an ci wax walis kudul mom la dal khalifa aji kaweja fawqama kawela nga xamni sax yahwahu don nako sop ena gannaaw bu señ bi leggeyele mbollem gaay yu bax yoyu yekati seen wet ak seen daraja ba kenn ku ci nek geureum ko jital ko lako yalla may nak mom señ bi mbollem xeti denc yak secret mo xam ye jago won seen yerd ñoom gaay yu bax yi la mo xam yenen secret yeneeni ndaxñ teef la bako ñoo ñepp joxe lañ yor nak yoonte bi ci bopam jappal ko bopam yeketil ko bopam ba agale ko ci daraaje jo xamne mom señ bi sax sentu ko won min sam ca fofé qad awrasahu lako donale al makk nona lañu nebu sadiqan bir mu mi ajraw bil khair ci aw yew jala kok dakna futonan ay fitna bi iznihi ci namelu yalla jalla magna tahala kawena mustafa mbir mu ko ñu tan bil mustafa ci daraje ka ñu tan makhdumi kay kañu legeyelam al moli safa kay aji mengale sel ga min kusrima ngir barik la nga xamne khadamahum legeyel na len ko wa akhlasate mu selal ad-din din rabbih ñal boromam wa fi yan mbir mu aji matal wala re mukhlisan tay aji selal mba mukhlasan tay kuñu selal fa jamaahate mu boole al kul lepp wa zaada te mu dolli war taqate mu yek bi muhkamil kitabi ci luñu xereñe al qur'an moy tere bi ñi xam amul morom murtaqan ci ak yek neena yonent bi da yekati serigne touba donal ko lepp luy mboot ak lepp luy secret señ graw ñepp ndax ndegam ñako jitu won ñepp fenn fu ne jaar na fa ba fat lañ yoron walbati ku melne mom ku doora teñu di doora yanu da mu jimu boole lepp lepp lepp lako ñako jitu won yoron yore nak liko yalla yonante bi jaglel ndax rek liggey bi mu liggey ak selal gi mu selal mom mesis ko gis ci kenn ku demene mom motax nak gannaaw bako ñu bax ñoo ñepp joxe lañ yoron yalla yoronte bi nak fete woko diko tebb diko tebb diko tebb ba nga xamene mom famu ag ñom ñaar dong dong ñoko xam fa in akhasta ndem japp nga wërde ho wërdam wa akhasta kun japp nga wërdal jamihi wërdo mbole seen la taxafu te lo ragal kabutan genn toroxal wa tahusu te da nga laq al wa'd dehal ba minhu mo ci ñom tuma la khawfa top deetu ragal xale ka ci yow min wa'idin ci abtaku musjalan bu man di don li an ho ngir naka tekku ga mom li tarki ñel na bayyi ga kulliyan bayyi lepp lepp te wa man aghadahu ku ko japp rek fa qaminun kon ajeyo la bil khasa'is ci jagle ya fa aghadahu ak jappam dal al husna moy jël cër bu doon ba mahasiyadati andak ndolen li jom yi ngir bolem al jami'a lepp ma ziyadati andak ndolen neena bo jele wirdu serigne bi jël nga mbolé wirdi gaay bax yoyé té kat bu féké gaay bax yé dañ néwon ku yor sa wirdu ba yag nga bayiko nangam dal la torox nga ba nangam ak nangam yow lolo bu ko ragal ndax bo jappé wirdu serigne bi jappalé nga seen wirdi ya bu féké yoron nga seen wirdi tam bu défé nang ko bayyi dédét bayyi woko da nga japp seen wirdi ya jappalé wo serigne bi bolé seen jaglé ya ak jaglé wirdu serigne bi nga xamné kon day melne am ciir bëgg na doon ak ndolen lay teggu ci kaw non lay mel ndax wirdu serigne bi ñi la ko waxe won da am bu secret mbole wirdu yoya ba nopp nak yor secret bopam xamne kon boko yoré yor nga yoyé and ak yor gi ngi ko yor kon bu defé né katukku won na ku bayu sa wirdu nangam ak nangam tekku bobu dalay dal dedet wa asluhu ci sanam nak istahiz mo istahiz sakulu muslu wa sammi te nga tuddu turu yalla wa qra te nga jang ayen ay laye minal kitabi ci alquran suma tabda ay top nga tambali muhasbilan bir mu ngay aji wax hasbunallah mustaghfiran bir mu ngay aji sakku njegal muhaylilan te aji wax la ilaha illallah mulliyan te aji julli hala imamin nubala ci ilimani way xellu nya wa ba'daha nek na ci gannaaw yoyu nak khatimatun am mujjantal mustahsanatun bu di ñu rafetlu tuni lu bu dana maye kullu hasanatin yep yu indallahi fa yalla wa hadhihi li nak wala wa hadhihi le usulu awradil jami' moy ci sani wirdi mbole sen sumali kullin top ñel na kenn ku ne ikhtisasun ak jago bu le nexe fi reku ngeneel ma gum man di don rafihun guy aji yekati ko yene wirdu mom yeppayam wa ci gis rek la ci nek ci ñeul ben nga moy ak muslu muy al hasbala la ci top moy al basmala tuddu turu yalla ganaw nga gis ay lay yu bok ci al qur'an ganaw nga gis xetu hasbunallahu ba hasbiyallahu ak lako nuru ganaw nga gis ca xetu sakku njegal ganaw nga gis la ilaha illallah ak julli ci yonante bi la ilaha illallah ak julli ci yonante bi nak bu jalle da nga gis ci muju wirdu wa ak mujeentel bo xamne mom ngay danele neena li mom mbole wirdu yep ni lañuy teudde du te nak kenn ku nek am sa jaglel go xamne yalla la ko jaglel bo yore wirdu señ bi nak mom da nga daldi am jagle yoyé yep bolé ci nak jagle yi wirdu señ bi ci bopam lambo te yalla def ko ci way fa hazati laq hada sheikh bilay serign mirasahu mo sinu dono min yadi khairil khalqi tukki ci loxey ngan ji mindef mo silihi momi aji agale sen yena señ bi nak yalla ko def muy donay mbollem ga yu bax yoyu ndax ni la ko waxe won bam nekke ci geejga sun borom dafa yebal jibril mu fatelako lepp lu massa jele ci nit ganaba nak ñu door ko ko jox gu yes gu ñi la tedde moy bayiko ci jibril jaar ci yonent bi ñew nak ci mom serigne bi qala waxna muhaddisan bi mu muy aji netali bi tilkan ni'ami ci yoyele xewal yashkuru dana sant man bur bi nga xamne yuzkaru def nako tuddu khayra mun imin bi mu ngeen ji aji xewle ne malakani momal nama maliku kulli jamihin aji mom jep juma wa kulli masjidin ak jep jaka momale munal majamihi mebati mbolo ya yene señ touba don wax di sant yalla ak netti xewali ko yalla xewal ne yalla day momom juma yep momom jaka yep mo xam momom lu bax lu ne defam nek moko fa tek mune nak yalla bolé ne yoy yep jox mako wa qala wa shakiran bil mumi aji sant kariman aji tedd fardan kuy aji wet aw rasaho kok donal nako alkitab tere ba irsal ak don aji da gok jarina ne madatu talalna lillahi jam ci yalla yadi sama loxo wa madate mu talal fil bahri ci geegge li ñel ma madadahu tebum ga fam tadate mu talli kitabuhu tere bi alhasis bi aji tedd sara mujina wirdan di wirdal li ñel ma wa nafati daqna hani walisma hidaya samay non tardan ak daq fa kana te mu nek min lazimihi di bok ci wartefam at tilawatu jang nga alquran bi qadri taqatin ci kem katan turi kok dana wane halawatan aw nekhit ene señ bi don na delu di santat yalla mi nga xamne moko jox alquran donal ko ko muy dono bu am njariñ señ bi neena bama nekke ci geejga la talal yalla sama loxo mu tebu ma tebu ngeneelam ya ba ken xamul namu day dal dina alquranam ji mujjuna mom rek rek moy sama werde amatuma wenen werde te mom yalla dakal na ma non ya te mom rek mo meuna dak ay non señ bi da mujj amatul ben señ bu may yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amatul wenen werde bu may alquran rek bi yalla defale señ bi alquran muy werde bopam wi mom señ bi ci bopam taxna ku yore werde wi di maqruf bokku na ca lam lay digal nga takko jang alquran kem sa katan digal li sax moy su fekke ne ko mokal la guddigu nek na julli fukki rak ak ñaar ak wetar te rakka bu ne mu jang ca ben roba ni ngi koy defé ci wéru koor su fekke ne mom nak mokalul alquran lolou yombu ko lam meuna jang rek mu jang ko mu daldi bax waye nak ko xamni mën ta takko julli yo guddigu nek itam bu mu tax mu nekkon day bayyi werdu bi dedet day def werdu bi rek tay jëm nak di ci boole ndigal lolu kem katanam su ndigal lolu xatte itam rek du tay werdi mom nako fonko bu baakha bax diko def rek mom wa in turid ndem na nga nam tafsilama tagale la nga xamne zakartu tudnako fa haka jappal ma li nga xamne satartu bindnako min nazmihi ca wayam wa neena li ma la wax nak boko beugé tekkalé da ngay dégg bayit yi nga xamné mom la lay bëgg bindal nga xamné mo wax yi sëriñ bé bokul ci saway mo duma ko toxal rek duggal ko ci biir sama way wayé mo way sëriñ bé ta mom mo ci léral mbiri bopam yi ak nako yalla joxé la ñeeku jëkkon yoroon ak lam ko jaglél mom ci bopam ndax sëriñ bi mo né xotta wa man nga li jëm ci man ma la nga xamne faqa kawé won bi ci mom al jilani abdul khadir al jilani alayhi yalla nek ci mom ridwanul lazi ngeeramal bur bi nga xamne a'lani kawel nama dene sun borom la nga joxone cheikh abdul khadir al jilani wa man nga ko jox mako te xotta wa man nga ilé jëme ci man ma la nga xamne abul hasan faqa kawé won bi ci mom ta khidmatin nabiy ci leggel yonenti bi jaddil hasan mi mami al hasan patay mune yalla la nga xamne mom nga joxone abul hasan bam fete kaw kilifa yi ci dess patay lolé jox nga mako te tamum ta mot li nga li ñeel ma bima ci la nga xamne atijani sha ametijan faqa kawé won bi ci mom wa kunta ta nga nek li ñeel ma bil marjani ci marjan ko la nga joxone cheikh ahmed tidiane tam djel nga ko joxat mako auto man nga li jeme ci man ma lo xamne zah sah sorilna hanya walisma adana sa terba surtout mujina khadimal mustafa di liggey katu kañu tan misla anasin kem anas mune sun borom lepp li taxa sori tilim ak manki defal nga mako ba sori lepp li nuru tilim akuk manki mu mujj nek di deug yi liggey kat yonent bi nako anas doone won mujj li sax mu ne rawna anas jegina anas limu wax na ne kilifa yi lañ yoron yalla jox nako ko moy nim ko leralé won gana bako jibril fatte lol lepp lu masone jele ci nit dañu won beti ku joxar ko mbolé wirdi tambalé ca ñu khadir wa nga xamni mom la ñëk na yoré ci xaar ko wëri ci dess léral na sax ci majmo ha bané kilifa yu bax yi dañoo fab seen wërdu ñew yu jox ko ko ndax mu wutu len ci ndax doy nañ ko ci sekk sekk té lool sax ñu ko défé ci ndigalul yalla melni loolu netli won nañ ko té tibbi won ko ci majmo ha bobalé majmo ha bi serigne abdulahad bolé won yalla nako yalla doli gërem ak lèr malaktani momal ngama waqutta te woman nga li ñeelma ihsanan ak rafetal waristu donna fi matin nabi ci tag yonenti bi hasanan hasan ibn sabit alayhim yalla nek ci ñoom ar-ridwanu gërem wa salam ak mucc kama qad intafa niki daqo ad-dhalamu lanum ga bihim ci ñoom serigne touba dañe yalla jox nga ma lepp luy ak rafetal moy lepp li def rek ngir yalla ak def ngir yalla lamuy maye lepp jox nga mako donuna hassan batay ci taggam dan tag yonente bi waye momi da mujju muné rawna hassan ak anas ñom ñepp kon ñi mu tuddu muy anas ak hassan ak ka bu nga xamné dañu nekkon taggat yonente bi bune melna ni ñomit mujju la wax ne rawna len ndax amna fum ne wahinda khairil khalqi jawastu anas amna fum ne wafi matihi jawastu ka'ban wa hassana mu dal di ñaan nak ñom ñep yalla doli len ngeerem ak mucc ni nga xamé ne mom yalla bu muy dakk lendeum ci ñom la jaarale dakk ga lendeum bay yoy tambale ci li xutta ba ci alayhi ridwan wa salam mom la seigne bashir toxale ci mbindi seigne bi ne la nga deg ko japp ko nim ko waxe wa qala waxat ne it musniyan bir mumi aju tag li shukri samadi ngir sant rek yalla may jublu ci aajo alal kitabi ci alquran wan nabi ak yonante bi muhammadin muhammad ne hadiyati sama adiya min ka tukke ci yow yalla wa min muhammadin ak tukke ci muhammad sayyidina mi sunu sang mo ni yatun aji doylu lola han kamadin walis jaqare manam señ bi da japp ne alquran ak yonante bi yari xewal lañ yo xamne yalla ko xewale minda fo ni waye mom mo ci raw señ bashiru ne nak señ bi waxane di sante yalla miko defal lolu na yalla jox nga ma adiye jo xamne day ci yow la bawo jaar ci yonante bi te doyna ma seuk seuk ba nga xamé né lu nuru tiss mba njaqare mba lu naqaral xol mom duma jageeti mukk mukk darajatul mahi darajay aji farji kefer mahat farna taraddudi sama deng dengi wa jarrati mudiri al jaah darajaji li ñelma bila tahaddudin ci ludul gegeestal tahaddud nak day firi gegeestal manam ay jeexit yu ñaaw manam nak señ bi jublu ci leneen lu bokk tak lolu waye dal xeyna man no firé way wi ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dama rafatale mbubum darajam ja solal mako diriko ci sama kaw te bayiwul ci man jenn jeexit teyit amatuma genn deng deng lumay rek waxu jëm ci di yokku ngeerama ngeleel ba aljana yashkuru dana sant kulli sama lepp rafihi yalla mi aji yekati sama mu ayidi tay aji degeural sama halal kitabi ci alquran wa nabi ak yonante ba aljayidi bay aji bax bu la nexe firi ko rafihi yalla mi sama aji yekati mu ayidi yalla mi sama aji degeural da wax ne sama lepp lepp day taxaw tem ci sant yalla mi nga xamne moma yekati degeural ma ndax xamna ne alquran ak yonante bi mom xewal gum xewal ñepp waye man ma ci raw motax kon sama lepp taxaw tem ci diko sante innal kitaba naka alquran wa rasul as-samadi ak yonante bi yalla mi jublu ci aajo qad rafa'a yekati nañu kulli sama lepp bi ghayri amadin ci luddul kenu alquran ak yonante bi dañu yekati sama lepp lepp lepp ba mu dem ci kawli kaw te ken gisul ken ya nga xamni mom lañ ko yëkëté ba diko mëna faq ba nga diko mëna ayubal layyana noyal na li ñeël ma adzikru alquran fuadal muhtadi xolup aji jup wa saqate mu mang li ci waye jëm ci kulul man kula mu'tadin jep aji jalgate alquran noyalal nama xolup kep ku nara bax nara jup ba nga ñew and ak man waye nak alquran dakal nama kep ku deung koy togn bam sori ma wajjahtu jubalena qalbi sama xol wayadi ak sama loxo lil muntaqa jëm ci kañu tan bi khidmatin ci ab liggey wa habata mumay li ñal ma bil afyadi ci la gëna jariñ dama jël sama lepp sama xol ak sama loxo jëmele ko ci yonent bi diko liggeyal rek mu dal limay may nak lepp lu am jariñ ba mayalema na gëna am jariñ ajabani wuyunama as-samiu aji deg ji ni'ama amul marom samadi yalla mi sama djublu way mi sama weru way fi ramadan ci weru ramadan bin nabi ci daraji yonenti bi muhammadin muhammad neena de ci weru kor la yalla nango la ko don ñaan ci daraji yonenti bi la ko nango muhammad sallallahu alaihi wa sallam hada djubal na fuadi sama xol allah yalla sana ñongal na jessadi sama yaram hala ridahu ci kaw ngeeramum wa azalat mudindi mufsidi aji yaq sama wala bok lepp lu man ra yaqal mufsidi aji yaqal sama ene yalla dafa gindi sama xol bamu gindiku ñongal sama yaram bamu ñong te lepp nak ma and ngeeramum la gëna mat mu sori lal ma lepp lu yaq bëjë yëpp señ bashir lako taxal rek andi fofu dila won ni nga xamni mom la señ bi doon sante yalla boromam ci liko yalla may ci yonante bi ak ci alquran wa qala waxna aidan batay fi munajatin ci ak deyalé ma hamawlahu and ak boromam bushra mbir mu mbekté lil muhibbina ñel way sopp ñima an boole seen ya man yow yalla mi nga xamni hafa jéggal na han walidi wali sama bay wa ummi ak sama ndey waman ak nga xamni yuhibbuni dana ma sopp bi ghayri ghammin ci luddul naqar ci luddul tis wa ghibta te nga faddu bi ak man fi ka ci yow wa fi khayril wara ak ci ngeen ji minde fi andil wara walis minde fi wa wahabta te nga may aswara sariya li ñeel ma qad ghibta faddu nga bi ak man qabl ci bu jekk mahal mukhtari and ak ñu tan han jumlatil akwani walis mbole minde fi dasti tarin bir may borom ak sutrulo habdan bim mari ab jam khadiman budi ab legey kat fil buhur ci geejja kainan bir may aji nek deka ak yow mahal haqi andak deug hunaka fofé bainan bir may aji sorek lepp lu bokk to yow señ bashirine señ touba don diyalé yalla te ci bir diyalé bi mom kepp ku ko sopp rek war nga ci sante ndax ni mu waxe ndax dane yalla yow mi nga xamne jegal nga sama ñaari wajur jegal kepp ko xam dama sopp lolou mu ne man yuhibuni bi ghayri ghammi yalla yow mi jegal sama ñaari wajur jegal kepp kuma sopp ci luddul kenn ci am tis ba naqar mu ne yalla yow mi def lolou day dang ma suxal ci sa bop suxal ma ci bir yonente bi ba minde fi gisunuma xamuñuma nga may ma alquran te sax ci jekk lolu dang ma jël bolé ma ak yonente bi ma sori lepp lu bokku tak yow ak yonente bi ma nek sab jam nek liggey kat yonente bi fofé fa nekkal ci geejga and ak yonente bi sori lepp lu bokku tak yow ak yonente bi nek lolou yama ko defal xam lolou diyan dile bo xamni bu xoto xoot la bo xamne badi sax ni nga xamni mom la ko tegge ak nim ko tegalé doyna war waye seigne bashir dene bo degge diyalé bobu rek ah te bok ci ñi sopp serigne bi da nga ci am mbekté mu reey reey ndax lam ko tambalé ci yow yalla mi nga xamni nga bal sama wajuru goor ak sama wajuru jigen balalé kep kuma sopp ci luddul kenn ci am naqar mbatis lolou dafa reey lol wa qala dem waxit mom serigne bi fi ba'dil mawahib ci lenn ci mayya alati ya nga xamne qussa jaglelef na biha ci ñom muttabi'at tariqati way top yoonu wi ne wajjaha jubalena rabbi sama borom li xeyri man jëm ci kudul ya nga xamne ta'allaqo aju nañu biye ci man adan lor yulaqi tudna tasek al aghbiya way reer ña serigne bashiru ne serigne bi doon wax may yi nga xamne mom la yalla jaglel ñi top yoonam wi tambale ko ci wajh rabbi jojule beuy yu bari la sax waye mool bi da ci andi wenn way woow waye amna yeneen mool yo xamne dañu andi danaka waye ci top bam bare bare bare mbolim ñi nga xamne ño japp ci man dal bu yalla yëkëte lorit ci ñeneen la koy jëmele waye du ko jëmele ci ñoom atafahu maynako rabbun bur qadirun bi ajatan ala zaaka ci lolé biha ci may yoyé wa huwa tamul yalla jadirun ajyayola bi ijabati ci wuyu ak ñaan bil mustafa ci daraje ka ñu tan al bad'i kadib tambali al khitami kadi am mujeentel al akmali ka gëna mat salla yalna dol tedd nga xalé ci mom rabbuhu boromam bil kumali andak way mat ñaa seigne bashir fofu la daneli qasidam gi dané may yu bari yi nga xani mom la seigne bi tuddu ta wax ci wenn way yalla ko jaglel seigne bi ci ciobarem ndax yalla mom ci ciobarem rek lay jëfé té nim defante ak seigne bi wone na né ci ciobarem lay jëfé kon yalla ko may yoy yépp ci daraaje yi yonenté bu baax bi nga xamné mo ñëk mo mujj té mom la seigne bi doon liggéeyal ba am lamu am wal narji nan delu ilal kalam jëm ci wax ja fi asli wirdi ci sa li wirdi wa nasuma yahub la nga xamne kataba bind nako fi zahri nuskhatihi ci gannaaw

0: tal man man ki man Cheikh Moussa ka Seigne Mbacke Bousso moma netali ci laminam ne ma Serigne Touba moma tey ci loxo ne ma Mbacke Bousso nga sérene fudu Touba Mbacke Bawol momako gënal Mbacke Bawol la gëné adina Mbacke Bawol la jëk taggé yonenté bi Mbacke Bawol la ma Cheikh Omar Fouti don sétsé Seigne Diatta ne biñ daanélé man leen ah man de yok ngeen ma blacc ndax xamna tag yonenté bi xamna gëné adina wayé sét ci Cheikh Omar Fouti dé amna ci mleunt mo Seigne Moussa kené beuret nako mala ma mala ci mëna wax lu leer nañ ni Cheikh Omar Fouti agon na ci maqama mo xamné ni defé na ni ci kaw suuf kenn fété wu ko kaw mu teud laaj boromam mu defa laaj borom na ko xana fiñ tollé ma nek ci kanam suñ borom xamal ko ne ko kay mom jamono da ngay laaj bo xam yaay borom jamono waye kay mom jamono no xamné ni kenn musuko ko momé kon day wone ne ko massa mom rek dañ la ko denk ka kay mom no xamné kenn musuko ko momé bakata lay feñe jamono dana man na la ci jox tektal bo deme ba ci bëreb ba dana la jox tektal ba ne la kër gi ci kër gi la nek comme lila sey bi bakata mubarakan wa dalil lil alamina mom daat japp ne mak lañ ko wara wax li waxi Seigne Diatta ni la ko waxe Seigne Diatta jité na daara kamil Touba
1: yi Seigne Diatta wax Seigne Diatta ko siiw la japp na ñu bari xam nañ ko
0: moy bay ki yor ki Seigne Moustapha Diatta mu yak na modou taw mu ne mu dem ba makka mu ne adjem gogu mu don adji bokk na ci li tax mu dem li boromam ne ko bo fa agge dana la xamal keur ga bi feñu jamono kon bakata la ko wax nak mu jak bi bakata mu barakan je mu daat japp na fofu la bam dem ba makka neena dem defe ay adjem ba nopi laaja na borom laaj bu mu ne ko bakata ga nga baye ci rew mi nga jogal bakata ga ca soowu la doonu gi ci xam bakata ga ci soowu la doonu gi ci pepp waaw bam bakke mom ñep xam nañ ne da xamne kon Mbacke Bawol lañ ko wax Mbacke Bawol bakata mo doon tour
1: mo doon tour
0: marché bi Seigne Fallou defal Seigne Mamour Diarra wané né Mbacke bakata mo doon tour né nañ mu yakamté ñew lool bim accès bu duggar Sénégal lam jëk def moy dafa daldi yonné né dafa daldi wacc né Mbacke la jëm wax nañ né bimu ñëwé ba tollu fi Baghdad wara nek tay wala sori wuko fofu la mujj fanan bam fanané waxé yonné magé wa Mbacke na len nañ ma sétsi nañ ma gattu ci ci gatt rek gëna
1: waaw man nga
0: ko légui nañ ma gattu ci
1: am solo la
0: biñ ko gattu ci wax nañ ni kër gën ko ñëk dalal ab diir la fa def dal di gën na fama sama borom waxon du fi né ñu daat kay dalal geneen kër diir bu gattu mu gën dem ci to kër ba laajal borom laaj ba Seigne Diatta neena dafa boromam daf ko xamal nako Seigne Moussa daf nako boromam daf ko xamal nako da nga lajone ba xam yaay borom jamono ñu xamal na la borom jamono ñewugut kay mom jamono no xamne ni kenn musuko ko momé te bu ko momé jamono dootul genn loxom ci dëkk bi nga nek ci kër gi nga nek ci dëkk bi nga nek ci at mi nga nek fi lay gagne eh wax na ne ci at la def ci at menna mom dok mo fa feñ ci mo fa gëna den mom Seigne Mag mu ne bu fekk na téméré gor gané na fa sax da lañ xamné ké la doon wax kon Serigne Touba moy borom jamono ni mo limu def ci manam ci gattal nak buñ ko doon teunk ci ay mbiram fi ñu nekk ni ci réew mi liñ fi xam moy tariikha Khadir fi nga xamné fa la maqama yam Khadir ya fi nekk ak Tidiane ya ak Sasali ni fekk nañ wa kër genn wal gi rew mi rek bu la neex nga ne ñepp ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk lepp ci manam genn lu bëré wet gu bëré ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk gi wet dem ci Cheikh Abdou Khadir Jeylani fekkuñtu ñoo mom jamono waye dañoo japp ci kuñu japp ci ñoom ñun nak yalla dañoo defal lo xamni ni xamuñu ko ndax Cheikh Abdou Khadir Jeylani baxna lool wali kawé la waye ki ñu doon wax amna ciir ci boromam bo xamni ni neena li qutta ma faakha bihi jeylani alay ridwanu lati ahlani kon la cheikh abdou khadir jeylani amone jox nañ ko ko
1: deug la
0: tamam ta li bima bihi tijani faakha wa kunta li bil marjani la cheikh ahmed tijani amone amnako illa yaqutta ma bihi abul hasan faakha bi khidmati nabil jasa nabi jaddil hasan cheikh abou hasan sallallahu jaddil hasan ci seti sidna hasan la bokon lañ ko joxon tim neena jox nañ ko ko
1: kon yorna yeufi bopam yo xamne ni
0: ba nopi nak soga yor yeneen yeufi bopam kon ñun mouride lepp lu xarit am nañ ko ko yene ndax la fa cheikh abdou kharit tolon ci daraje ci yalla lu wir dom lam ci am seigne touba am nako ci cheikh ahmed tidiane lam am ci tarikh lam am ci salatu fatih lam am ci wir dom ci yoonum seigne touba am nako da cheikh abou hasan sa selu am nako.

0: coppé nak mu am leneen lo xamné kenn fekk ko ci lolu modi deg na ci ben waxtan kat bu mag mu wax né amna ci jëm borom xam xam yi ño xamné ni ñi jëmonante ak cheikh ahmad tidiane lañ nénañ biñ koy suñ borom di soga jox salatul fatih bi mi wax nga né li nga xamné boromam defal nako ci amna ci borom xam xam ñoo xamne dañ ko bëggono wax ne ko ba yow xana kon sa wërde muy salatu fati ku koy jëfé yaap doole saaba yi neena daf leen tuub leen ko xalaatu ko saaba yi ak ñun saaba yi ak ñi melni man saaba yaangi melni picc mi daq naaw ci picc yi muy ñu koy wax parental ñun ñu melni melantaan muy dox
1: té est ce que
0: kon ñoñu li ñuy kawé kawé kawé kawé ta dara ji wa réew mi kat ni ma la wax ci la jëm kenn ku ne la ma fi jégg cheikh bukhari jilani wala cheikh ahmad tidiane do ko fi dégg dara ji wa réew bi fi la yam ki nga xamne nak mo ñew ci mujjuk jamono ge koku lañu mësa dégg mom dong lañu mësa dégg ko xamne mom bëtt nañ ñi ag ca ñoño wésu leen dem ba seus ci yëf ya ta loolu moko waxal bopam xam nga nenañ erreur moy diw neena waye mo bind mom
1: deug la
0: ken mënu ko ken mënu ko diw neena
1: machallah
0: sirtu qadibal mustafa misla anas Sayyidna Anas ci saaba yi la bokkon mom lañu mësa dégg mu né melna né Anas mujjina mel ci yonenté bi amna daraaje saaba kon muy misla Anas surtout Khadim ibn Mustafa misla Anas ci liggéey bi muy liggéel yonenté bi dem na ba am ci daraaje saaba muy kan Anas dafa tambalé way yëmu fi da xamné sama reen ju né day gatchal sama daaw Anas mom nga xamne mom la Cheikh Ahmad Tidiane waxone ne am Anas nga melni piccum perentan ñun ñi ñu mom Cheikh Ahmad Tidiane melni melantan Seigne Touba mom lañ mo nay surtout Khadim Mustafa misla Anas ta Anas rawu ci ndax Anas amna ñeneen ño xamne ñu yoko jitu yo xamne Ababakar ni ñi classé ulul asmi Muhammadu Rasulullah ne ca bob ba Ibrahim top ca Musa top ca Isa top ca no top ca sahaba yi non lañ leen di classé gana Muhammad Ababakar ngay deg Omar Ousmane Aliou Anasak ñeneen ñi ngay deg soga ñew señ bi mom bimu ne salam alaykum rek misla Anas la daldi wax melnaani Anas bim waaw bam xeye rek bam la ta gont waaw bam la geye ba daaw ak ren ak renat fekkat ko fa dafa daldi mu jox ne najeeto ngir teunk ko rek ndax ci señ mor lañ jëm
1: waaw ci señ mor lañ jëm mom kay waxtaan yi ma ngi la ko doon bëgg wax sax ma ngi la doon bëgg wax ne laaj bi dama warona laaj kon moy Seigne Touba waye yow dafa melne doon nga ci xaw nga nuru Seigne Mor ci ke doon yekati khasida ga moné ko bu mu fi jim ndax junjung la jo xamné bur bañ koy teugal nek danaka xaw nga démé non
0: kon mo teunk ko mo ga
1: waye dedet waye dafa am solo ñi sétane rek mom ño ci am solo te yakarna li ngay wax ñepp bëgg nañ ko dégg waye man nga agalé ñu doga ñew nak ci Seigne Mor Mbaye
0: ndax li may def rek mom birna mo né luddou Seigne Touba sofuko
1: mi ngok lolo lo fofu nga tibbe
0: waxana Seigne Touba safuko
1: ba tax yow
0: bo jogon bogo sakku ngeureum setal la nga yakara mo neex Seigne Touba nga neeku ci ngir defal ngir ne man ko koy liggey le lolay lolay ngeureum
1: lolo am sax
0: kon nak ganaw ngeureum lañ ci sakku teunk buntu babu
1: rek
0: najay do fi ajabu ni bilasi qatsatu bil muhtar kal jareni ku ngeen ma sa deg mu wax lolo ñaan na yalla mayna ma tanena bala ma ñaan suñu borom kat suñu borom da kay mayu ba nopi nako gawal ñaan ko nak doxali ci teggel ñaan na yalla mayna ma mu jina mel ci yonente bi ne kër jaare ne Ababakar ak Omar nga xamne fañ den ci yonente bi ci Madina Ababa Muhammad ngi ni sallallahu alayhi wasallam Ababakar Omar mom daf na ñaan na suñu borom mayna ma melna ci yonente bi ne Ababakar ak Omar kël jaare ne la wax najeeto fa ajabani bi lasi qad sirtu mu jina melni mom kel jaare ni khatitu bil muhtar melna ci muhtar ni kel jaare ni ñaari dekk ndom mi nga xamne fañ leen denc ci mad lañ leen denc nga xamne kon wessuna Anas da dafa na assalamu alaykum da ne melani Anas
1: waaw
0: bam deme bam yag neena amna la Ababakar ak Omar am ndax melna ci yoonte bi ne Ababakar agna fañ ag kon ganaw Anas mo melni picci ni mako waxon ci
1: Cheikh
0: Ahmad Tidiane waxon Ababakar ak Omar mom ken du len tekkale ken du len waxale kon té li mbindam la do sa waxi ni jaay do sama waxi ni jaay do waxi kenn mbindam la kon Ababakar Omar melni mom doyna seuk doyna seuk yam way way yamu fa ndax jang nañ
1: mom kay da melni Anas sax doyon nab yam way
0: jeex na Anas sax do mulkul alil baghil khadim ci inala mana ahbabtu rabbil alamin ki yoy da nga ci deg fa xamni ni neena mulkul alil baghil khadim jahalani asna khadim liman do fadlu yadu wasanani fi qadam mulkul alil baghil khadim borom ngor gi nga xamni ni kawena kay wax ni dendut ak darra jahalani defna ma asna qadim may ki gëna yëkëte ko ci mbolem ni liggeyal rasulullah kon fofu moy wanene wessuna Ababakar ak Omar ndax jahalani asna qadim khassatu bil muhtar kal jaarani fi dafa ne jaalani asna khadim ki geuna yekati ko ci mbollem ñuko massa liggeyal
1: eske
0: kon fam ag mom la seigne musa ka waxon makam serigne touba amul khutba buñ ko wan wayax lako mala tahla mo nay serigne touba suñ borom mo ne dana bind ba bind lu ngeen xamut koku moy serigne touba khassatu bil muhtar ki jaalani asna khadim liman do fadani wasanani fi qadami wasanani fi qadami ñu ne ba nga xamé nak légui mel saaba yi dañu am ñu ëppulenté fi tollu sayyidna ali yang kay tek ci gënaaw sayyidna usman waye teewul amna ci barké lo xamné ni ababakar amuko omar amuko ndax lan way yutahirukum ahlal bayt way yutahirukum tatheeran dafa am leneen lum donné ci yoonenté wi dérét lo xamné ni lu ko ñé raw ci sayir ni amna leneen lum am luñ amut
1: luñ am
0: amna lum am lo xamné amuñ ko
1: amuñuko dëgg
0: waaw sayyid touba ci mu khadimatul amda deg nañ mu ne yusayruni kal ali wa sahbi sarmada mujuna kon bok ci kal ali ahlul bayt wa sahbi ak saaba yi bok na amna martabam bok ci ahlul bayt am martabam saaba saaba yi moy ku dem ba passer ababakar omar weso nga kon sa martabam saaba kawena ndax da yusayruni kal ali min ci mu khadimatul amda muy ahlul bayt lolu ñu am amna ko ba gën ci akawé wa sahbi la saaba yi lañ am amna ko ba gën ci akawé ñu xafaw doyna bi am bay wali kha mu tek ci na wali khada sirran khaba an khairil muhi bima amé al sirna al yun am am lu uppale ababakar ak umar am amna leneen lo xamne kudut yalla xamuko wali khada sirran yalla wamatal na mboot mo xabe khaba faduna an khairil muhi kudut aji dund ji muy suñ borom
1: ci eske
0: koku
1: koku de du kenn
0: kenn koku du kenn kenn du mom koku du kenn kenn du mom koku nak bimu xasse ñew bimu ñewé lam def moy fep lu bax newon mi wacc ci mom la wacc fep lu bax newon seigne mor mi ngi gëna adina niñ ko mëna waxati saraha joji ñu waxon astaghfirullah mi ngi gëna adina bi seigne bi ñëwé ndiarëm rek bu lay wax nga ne bi seigne bi ñëwé ndiarëm ba ci
1: 1912 ba
0: 1913 lay
1: doon waaw ndax 12 la joggé xam nga ramu masiri ila jurbe la dal
0: l'assassin
1: mo 1912 waaw kon ci
0: deewen sala gëna adina li ko yalla may ni tuddu di nelaw yalla may ko ko mom seigne touba nan kiyel lam daj ca mayomba go nga demone daj na fa lo xamne mburu mi daju ko ci talbe khairu khuruj lo ludut rocci ru lu ko gëna metti lu gëna lolo daj nako fa lolo moko may ci lolo lako yalla may li fa joge nak suñu borom may ko lo xamne suñu borom da ngay def li nga man lepp ba jeexal mu tambale bu tambale nak nenañ du baye du jeexal da lay jox ba jox lolo lo jaax bam fa joge mu dem murtani murtani gogo nak da don fep fo xamne ni lu bax war ta fa nekati suñ borom fofu la ko don joxe maye nak fofu da ngay deg mu ne yow mi jappé né tukki bi amna num ko misalé ci digënté tukki bi murtani gogo dafa don dajalé mbolém lo xamni ni ndax diga seun jattara mom wax ju gatt mo sogu ñu fi mu wax né amna dafa don baye serigne diw néna ko masna di bëssal seun bu mag bi diko bëssal guddii ma yag mu ne man ndax serigne yow dañ ma la tuddé jox mala nit nak buñ la tuddé jox la ko war nga ko xamal dara ci sa bop ndax xam nga lima yor lan la ne ma ko mbacke ñun dañ la gis nga bax to gën fi raw fi rek ñu topal way xamul ni nga yor mu ne ko lima yor moy khutbani ndom khutbani da daan wërelu way bima joggé ci geejgi dama dem ba murtani bu doon garab man la fa ko suñu borom saxalon ma dem dindi ko dindi reen yak lepp ñew saxal ci ko fi ci Touba nga xamne dara dootu nekkati luddut dafa jaar ci sama loxo bi
1: eske
0: fofu nak mu ñëwé nga xamne joggé na ceyen dañ wax ne bayam Seigne Diass Cissé la tuddu wax nañ ne bi nga xamne ne seigne bi dewen wala
1: nga xamne kon ñi ngi daari def transition ñew ci seigne mor
0: ñew ci seigne mor
1: waaw ndax
0: da nak ba nga xamé ne ni mom mbolem lu wara bax dafa wara ci dafa day daari ñew ci mom ndax deg ngeen ci waxtane seigne Samba yi mu wax ne seigne Mat Sakhir neena da wax joju wax ji ñu dañ ko dud wax waye ju mata wax la ndax neena seigne Mat Sakhir da na leen wax ne de leen wax jere jeuf seigne Touba ndax ci rew yi penk ya la warona gëré adina ndax bi may waji ñew seigne Touba ak tuddu ben walu ci wetu penk gi ñoma doon xëccio waye seigne Touba moko upp doole motax ma feñ fi te bu doon war ak seigne Touba yeen ñima yalla bolel nga xamne seenu ciir ci man la nek fuma nek da ngeen ma fa fekk
1: ko wax lolu
0: seigne Samba yi mo nekk li lolu na bayam daan wax lolu
1: seigne Mat Sakhir
0: seigne Mat Sakhir may bayam neena seigne Touba motax ma gëné fi adina bu du lolu ci rew yi penk lay gëné adina ñi ngi waji wax nak kep ko xamne ni doon nga war nga doon dara fa yalla rek ci mom nga wara bok bim ne ñew na dewe na te mu ñew ndiarem wala ñaari at ci yeen Seigne Ndiaye Baye Ndiaye Cissé wax nañ ne ci fofu la fekk Seigne Touba
1: moy wayjuru Seigne Mor
0: moy wayjuru Seigne Touba moy wayjuru Seigne Mor
1: Mor Bess
0: waaw programme bi dana safano lol wax nañ ne Baye Ndiaye Cissé pour nga xamne legui Baye Ndiaye dafa amona liko bolé Seigne Touba nga xamne nocc gi Seigne Touba di nocc nga xamne ne Seigne Touba nam na momit gis fe def fe dara wara rocc la fa nek Baye Ndiaye wetum jamour la dekkone manone alcorane lol moy wayjuru Seigne Mor li nga xamne mo daldi bindeb kamil da def nak bu bindeb kamil da kay weur wéccé ko ko bu ko wéccé ko ba bu ag ci lay dund di ci jarignu bu ko wéccé ko rek né day daldi jëndat kayit tambali benen kamil way ñeug gog mu ko wéccé ko ci lay dund di ci dund bu xaaliss bay bu ñeug gay jeex rek da fay kamil bobu ag mu daldi weur wéccé ko wat ko bindat benen amna bes nak mu bind kamil bo xamne bam ko bindé bimu wéré diko wéccé ko ko ko gis rek da nga ko yow bo agul fi ci chain waaw cien lañ ko mëna wax ndax bobu ñëwagun jaarëm señ bi xam nga kon cien rek la mëna doon waaw bu ko señ bu mag bi gisoon de mom da alcorane jaral nako lu ne te lu mu ko jaral man nako ci mu ñëw fi señ touba nek ci cien jollof bim ñëw won ke nuyo ñu nako ko ñu wax señ jassé ci moy nuyo mu leen aksi aksi daal señ bi nuyo ak mom ba noppé nako no tuddu mu nako injassé cissé ibrahima cissé mu nako yaay kañ daan wax barama saw tour jitu la fi da nañ degg sax man alcorane mo won ko kamel bi won ko nako dama koy wéccé ko limay wax mom ci seigne mor la ko déggé ku nek ni ngi koy netalé sax bari na waye na sama baye dafa bindab kamel dem diko wéccé ko ci seigne touba diko wéccé ko yalla dox mu dox ba ak seigne touba xol kamel bi laaj ko lu ngi koy wéccé ko mu wax ko ko mu dalal ko dam ko dalalé ba nga xamné ni guddi jotna mu wolo ko ba julligé ba nopi nako sax man alcorane dégg nañ ko lol wa netalé li nga man ci alcorane mo ne mu tambali bakara fajar gi lata jot aksina minal jinata wanasi neena rungi wuma ci bamuma ci bat bi magale señ bi def nako ndiasse sak alcorane sak man alcorane leerna lol way nak amna luñ la ci bëgg dimbalé ndjarignal alcorane ak ndjarignal hadith ak ndjarignal adina ak alakhiré ñun ñi ñoko mom ñi ñoko yo way yow de sal alcorane gi dañ la defal nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu fo de ko mu nako bori njambur kan mo fa gëna jégué ci sama talibé mu ne ko señ ma samb jom ma samb de soroy wuñu señ bi jël aw kayit bindé ci ma samb jom ma samb téralal ma koku nako bo agé nga bolé ko kamel bi jox ko bobu djébulo gut ci señ touba mu jël kamel bi daldi dem dëkk bi señ ma samb jom ma samb
1: mom commerce sam rek la doon def ci alcorane waaw bind kamel diko wéccé
0: bobu bu ko wéccé ko tim day daldi jëndat benen kayit tambali benen kamel ndax buñ ko bu ko señ bi laajé sax ag na ci nako alcorane ci lay dund alcorane ci lay dund bo mo wéccé ko kamil ci lay dund bala kamil ba jeex ma bindat benen alcorane lay dundé lako wax bu ma né seigne massamba djom sam da di jël kayit wi ak kamil bi ko seigne touba jox jox ko ko seigne massamba djom jang kayit wi seigne massamba djom sam téralal ma koko amna fa bis ba delsi ñi né amna fa ñaara yu bis ñi né amna fa ñetta yu bis waye def na fa bis ba delsi néna bu sét dana ko rayal ab gatt ci suba ge rayal ko gatt ci ngon ke ta lim ba nga xamné bis ba delsi na mu yëkëti kamil bi jox ko lam bëggono jaayé kamil bi bu doon ñett la bu doon fanwer la ko bëgg jaayé ñett témer la ko jox bu doon ñett dëram la ko bëgg jaayé fanwer la ko jox dama ko bëggono jaayé dal jox na ko fukki yoon da nga xamne mom la doon wéccé ko kamil bi bay señ ma sam djoma sam jox na ko daal kay délo kamil bi nak du ka daf na mu ne ko kayit wi señ touba bindu ma sam djoma sam téral wako kayit wo doyna ma sëkk may na wax nañ né bi ma lolu señ touba mo koy xëccël bopam mom bay jaaxé bi mi ñoo xamul fu mu jaar ba mu ñëwé ba aksi le señ bi nako ndax gis nga kamala yabalon mu nako waaw num def ak yow mu netaliko wax ko fim jaar ak mom yépp mu nako c'est firndel li mana la won may borom alcorane ak hadis ak njariñu adina ak alakhiré lolu ci firnde ji la koku moy baye ndiasse nga xamné mom waye nak lam ko waxon tim ci lañu daal ñew muy dana la defal nga ci jarignu di ci jarignu baye ndiasse amul len lu ko wax lu man kay dama xamuton donc waaw waye yow mi kay dama la umpulé won waye gënaaw xamna la gis na la dama lay daal jox sama bop daal di jébulu ci mom diko bobu señ mor gane gud adina diko fekk ci yeen at wala tuti lañ ci tek señ bi ñew ndiarem señ bi ñewé ndiarem mu wey difa ñew dir bu gatt ma tut rek nak dewen señ bi daal ka fay wo kër ge nga gis daara jojo nga xam fofu daara jojo ci ndiarem fofu la señ mor gane adina bañ Seigne Touba mo wara daara ja wo bañ jaasa ne ko na nga fi nek di fi jangal alcorane ma deg ci lamiñu Seigne Mor mu wax ne fi ma nek di fi jangal alcorane fi ma nek sa keur gi Seigne Touba moko do don jox ko sama bay daf na ko won na nga fi sax di fi jangal alcorane bo fi noppé sax na fi kenen nek di fi jangal alcorane xawma fenn ci kaw suuf de waye fi buñ fi baye jangal alcorane dir ba gëna gatt adina yépp ñak jam lolu la bako bayam de reddal daara ji ba baye bu Seigne Touba de redd daara Seigne Mor jojo diko jox bayam lolu la sar tonte bañ jaase ñu dem ca ba ca dewen sa Seigne Mor gané fa aduna wax nañ ne bam gané aduna ci dir bu gatt ganaw gané aduna mom li ci top moy daal di jang alcorane kon ci kanam Seigne Touba la gané aduna ñu wax sax ne ci sayer Seigne Abdoulat la masel waaw ben moy jitu Seigne Abdoulat touti moy mak Seigne Abdoulat touti ay wer ci sayer waaw baye moko jangal alcorane moko jangal xam xam ci ñi gona bokk na ci ñi nga xamne ni daan nañ yobbu seen manam daan nañ leen yobbu ci kanam Seigne Touba ñuy tari alcorane ñuy jang alcorane ndax dafa téel man alcorane lol ndax bo xolé ko xamne ni yaang ne mi ngi gëna adina 1913 señ bi mi ngi wacc ab liggéey 1927 lol digënt fukat ak ñett lay tollu fukat ak tuti lay doon kon bi señ bi joggé 13 ak 27 ñaata la fukat ak tuti lay doon ñaar fukat ak ñett dal digënt fukat ak ñett a da na wax ne mag ñu bari bo len lajeen bis bi señ bi joggé ndiarém gi di ñibbi Touba lum len fek lu bisub kérok lo xey mom Seigne Mor daan wax lol ñu ci bari duñ la mëna wax ne la ci nangam la xey man de bisub Seigne Touba di joggé ndiarém di ñew Touba bis bobu xamna lan la xey bobu fek na neena mokal na bay bindup kamil mi ngi toll ci ya ayyuha rasul balligh ma unsala ilayka min rabbika wa lam tafal fa balaghta risalati wa la yasfuk min nas enen ay jojo la ma fek may bind ci bis bobu fofu la bind kamil bim don bind fofu la dalé ya ayyuha rasul balaghta ma unsala ilayka min rabbika bi nga xamé ni señ bi ñëk ni jaram kon ko fukat ak ñentam ci lolu ci fukat ak ñent la fek na mu dadi num tudati mu dadi ak manam alcorane bay tambali bind kamil ba tollu ci aya jojo
1: jerejeuf serigne ahmad li nga leral amna solo lol fofu ci serigne mor mbay cissé ndax yow tambali nga ko ci serigne touba nga xamne ni japp nga ne ci lañ wara tambulé lepp ndax mom lepp lu fi bax rek moko baxal dina mom wax nga ñu lu am solo ci mom di nga ci joge tam ñew nga ci way juru serigne mor mbay cissé mom itam wax nga ci lu am solo fa mu jaar ak serigne touba ak fam jeblo ci mom ba nim ñewé ndiarém ba Seigne Mor gané fa aduna ba jangé fa alcorane ak yépp kon bok alcorane joj nga xamné mom la way juram manam takko won ba lolu moko dajalé alcorane moko dajalé Serigne Touba alcorane joj tam defena mo wéy rek ci Serigne Mor Mbaye Cissé kon Serigne Mor Mbaye Cissé mom naka la défé won ak naka la néké won ak alcorane ak naka la doon dundé alcorane
0: waaw naka la doon dundé alcorane dafa wax né laay jojo nga xamne bi señ bi dem Touba mom la ko fekkon yaay ho rasul balikh señ Touba da ko ko fiiralal bopam xamne bi señ bi joge sama baye joge fi dam fa yor daara ci di jangale dan def nak dan ci boole walé bu nawet joté ngut fofu ay tol di ci yëngu Toubalé waye def nako ñaaraat yo xamne ni lum ci man di boole rek du dox ag na sax ba ne dana wut ci deur yi ni won fofu dana fut li plan di defar trossé waye da wut dox mune juromelo at mi nga xamne ci la nawet sebbi defuma mané wuti wuma tol jangal mi do nga la mëna yam légui at momu neena ci guddigu gogo lo xamne waxi bat wax ju kibana la neena ci la ñëk ci la ko Seigne Touba ñëk xamal jeureut ne ko Mor Mbaye Cissé ya deugat bop la ko wax da wax dat kay sa aya ja yonent bi dafa suñu borom dafa ko wax ne ko Mohammed ma wacce ci yow diine l'islam ji ma wacce ci yow nang ko tassare moy balakh ma on sel elek min rabbika Seigne Mor da Seigne Touba daf ma wax ni ma ya ayyo muridu sadiq yonent bi suñu borom da ko wax ya ayyo rasul mom seneen Seigne Touba daf ni ma ya ayyo muridu sadiq balakh ma on sel elek alcorane ji dongu la tassare lo mune kero buma Seigne Touba waxe lolo la noppi am ben yitte mune lañ wax fe la mujjal ay ba wallahu yahsimuka min an-nas ji Seigne Touba daf ne ma wallahu sayyikuka min an-nas ya ayyuha muridu sadiq ya muridu sadiq bi alquran ji dong la tasare lo bul ci bolé lenen te bobu warugo tag ñaar fukki at wala cheikh ko meena nasé néna serigne touba momako xal bopam serigne touba cheikhul sama bay cheikhul sama mam waye mo néma wala cheikh ko meena nasé tax nak amul nangoto am fenn soxla wa xolé mag ñi nga xamné jamonante ñak mom kilifa yu magi kenn ku nek wa keur serigne touba kenn ku nek sa dom jaar na fa waaw mu sax ci alquran joju koku nak daf ci am kon serigne touba daf ci am isnul khas ci alquran li waral ay mbirem ndax ko xamne serigne touba mo la gissal bopam nala mo ganaw bam la tanne ba nopi mo la xamalatal nala yow kat wax la ay bi nala alquran do nga la tassare lolo amu ci ben amutone ben yitte do do nek ci waye bam agge ba ci wallahu shaykhuka minanaas joju muné shaykh wallahu yasub minanaas lako serigne borom wax man wallahu shaykhuka minanaas lama serigne touba wax da nay feñ lol ci mbirem amna Seigne Modou Mamounam Daru Salam kilifa gu mag ñew na ne ko no xame no degge njangenu Seigne Modou Mbaye Cissé daare Seigne Modou Mbaye Cissé mu nako joxe fa sama dom ba mat nangami at te firut ba moma gënal bobu tax daara ju nekk fi ci boori njamur lako wax bëgguma no ko degge ak lo mu nako joxe fe sama dom ba mat juroom ñaar at te firut ba moma gënal ma joxe ko ci daara jojje ba mu wattu xamna kon alcorane Seigne Touba mo fa sax alcorane Seigne Touba mo fa nek njabot ak Seigne Touba gu maggi ko deg rek danaka sa dom jaar na fa watto na fa yow xam nga ci dara ndax bok nga ci ñafa jaar sey kilifa yu bëre bëre jaar na fa mom nak lim bëggono don donul lenn lu du talib Seigne Touba bëggul lenn da nga ko daaw sol bu mu daaw sol bu mu for da wax nak yoonu Seigne Touba bi mi kanisé la ci mi kanisé xam nga ne du sol bu mu baax nga man way bala ben wata tak rek jaar ci mom yoonu Seigne Touba mi kanisé la ci ba amna ci Seigne Muntaha amna ci lo xamni moko waxal bopam kéro bi nga xamé ni ñew na ci mujjam daana denkané tim denkané yu am solo daana wax né bu kenn xép kenn ndax ke la gëna bax mo la gëna bon ko ma sa wax nak dalay jaaxal lool ke la gëna bax mo la gëna bon né dafa mësa jox taxaw yor ab dok daan japp ci jappukaay bi daane jub de baxna lool ndax balaman ab balaman la yoron bant bi dafa gudd deungati baxna lol ndax jappukaay bi dafa deung waaw da wax na ke la gëna bax mo la gëna bon ndax mun la beurugop gerté buñ bacc ba nopi ak beurugop gerté wax na bacc guñ ko ngoñ ma xob yak yep nga ci bu la ci gënal comme ko ma sa wax nak nga ne ko xana biñ bacc ba nopi nga xamne ber nañ fi xot ki ba nopi mun la xana beurugop xot bobu ak beurugop kemb bu la gënal nga ne xana beurugop kemb nga xamne mom tagale nañ xot yak ki ba nopi mun la beurugop kemb ak beurugop diw bu la gënal nga ne ko beurugop diw ndax mom da ngay ñew rek jariño mun xana kon mo gëna bax nga ne waaw mun ne mom mo gëna bax nak mo yees ndax bu doon mom rek deewen kën do amu jiw ta be nga ne mom nga jëkka bañ muy beurugop bu jëkka ba neena xar yak bay yak nag yi nga xamne ñoy bay ki bi lañ bëgg ci la nek waaw da wax ne tim doom adam yi ay outil lañ semiñu moy daana garab gi xar ko bam nek mat ñu man ko jariño waye taxul mu man li pousse bi man ba dal ñawum bu mi bam rafet li pousse bi tuti mom la ko yalla jaglol mom la ko yalla jaglel
1: ci est ce que lolé
0: bëgg ton ku xép kenn né nit ma sa fa xey sé nako ah ko xamna daan xey bu xey xana bëgg dara tax mu ñëw fa ko señ bi day tay mom xamna yow dal bu ñepp defon yow dana bax waaw ñi fab seen doomi di yobbu ci jangalem tuba mi tuba arafé tuba bi bon yi nga xamne kuko jang nangam waaw ni ñepp dañu warona def na yow jang alquran waaw te xass tuba bi ngagn ba doyal señ bi dal ni ko yet dara nako yow di diw mu na mu nako lima la bëggono jox tay duma la ko mëna jox ndax lima la doon waja jox kiko liggey ab tuba la e waji dal di wuxu nako señ bi damay wax la ci gënaaw dëgg dongu de mu nako ah tuba bi amnañ jikko yu baaxa baax ñu wala ak way fam nga xamne mu ngut kenn xeb kenn fi mom bo ne tuba bi ñu bo ñewon fi nga ne tuba de ku nango tele yew la ñu ne la waaw lool de deug la bo ñewon nga ne ñu fonk seen kilifa lañ ñu la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy war nañ ko def bo ne won ku fonk rendez-vous lañ ñu ne la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy dañu ko digal nako ab gatt boko rayé lum duuf boko rey dang ca fekk seburit fekk fay yax ta da nga fexé ba jëneñu ca ta sa yoon du nekk ci yax ya sa yoon du nekk ci seburit ba nit ku nekk del wax la nga gëna bax la ci mom nit ku nekk del wax la nga xam la gëna bax ci mom kaddu yo xamne Seigne Muntaha moko wax kérok bi nga xamé ni ndax mi ngi fi joggé wéru koor xamna ba muy tud waxtaan wi dañ ko def ñaari waxtaan waaw Seigne Muntaha Basirou wéru koor juroom benn fan ci wéru koor ci la Seigne Mor nelaw koor 88 Seigne Bass mo ne ma dem diko yeggale Seigne Muntaha fekk ko ci biir kër gu mag fekk ko wéru koor guddi gi mu yor fulkul mason tim ko diko jang neena bima ñewé nuyo ko xamal ko Seigne Mor kat agal na liggey da ko fekk ci qasid ak minanul baakhil qadim Seigne Touba teunké baranil baakh min al amrad wa kab man ankara bi ahad bi intirari ay nga xamne Seigne Touba ma nga teunké ma nga deng ci bop ba ma wax wala tansibana la sen khutlo fi sabila am watan bala ahyan inda rabbim yursakhona bala ahyan inda rabbim yursakhona jojo moy baranil baakhi mu fekk ci beyd bi Seigne Touba di wax raditu anhu wa huwa anni radi wa kana li bil amni fi akhradi Seigne Touba ay ji moy wax ne bu len jot ne ñi liggey ci yoonu yalla ba faatu ñu ba joggé fi ñu faatu lañ dédét ña ngay dund ci seen borom bayd bi mu ko fekk Seigne Touba lay wax né yalla gëreem na ma gëreem ko li mu fi doon bu lepp amna ko li la fekk fulkul ma son Seigne Muntaha diko jang tollu ci bërepp bi Seigne Bass ñew na ko Seigne Mor wacc na liggéey ko xé daal Allah ko daal di jox lool bo xamné ni kéro taxaw na ci barab ya bañ ko dencé ba nopi né lepp lu ñuy def ci mom na ko yëk daayira bu ñu sos ci mom moy né ci bob ba né ci digg ba né ci ciat la xamna dama lay delo laaj bi bu ko defé bañ delti wat fi fekk ñu gën ko tek ci yoon rek
1: jerejeuf Serigne Ahmed Dem yakana waxtu yi mo ñu dab fiñ ton ni ay waxtaan yu am na solo lol ak li ngay wax ci Seigne Mor Mbay Cissé lepp ñeeku ñuko jaaral ci Seigne Touba ñi nga xamne ni mom lim am lepp ci mom la ko amé jaar ci way juram ñew ci mom ak jiko yu nga xamne ni yu am solo la ñu nga wax ñuko ci mom waye xamna ne question yi sax dessna waye waxtu yi mo ñu teunk xamna dañ koy jema def benen ñaari émission benen yoon dinañ la ci invité
0: comme def nañ def nañ tambalé bi ba nopi rek
1: waaw kay bu rewé dinañ mëna dugg nak ci deug
0: la
1: waaw kay deug ay jikom ak yi nga xamné def nako ci alcorane ak ñafa mokalé niñ tollu ak ñim jangal alcorane yoyep ak kangam yi nga xamné ni ay kang lañ yox na yor nañ ay daara di jangalé té mu défar leen yoyep dinañ ci dem inshallah
0: deug la ndax kenn ku nekk ci wa ke Seigne Touba mëna nañu wax séri ya nga séré ci mom
1: waaw kay yoy
0: Seigne Mademe Ndiarém mom la jamanon tel ci Ndiarém mëna ñi Seigne Mademe la daan jang xam xam Seigne Abdourahim Dem la daan demé daan jangé Seigne Abdourahim Dem dafa ko xol ñaari yoon rek da xam poste fam yobul ko bopum ci Seigne Mat Dem
1: est-ce que lolu xamna émission bi di ñew mbokk yi xamna né dañuy tambali émission bi rek ubbi dañ ko ubbi rek waye inshallah dañuy defaat benen émission bo xamné ñi dugg deug deug ci Serigne Mbay Mor Mbay Cissé ci bopam kon Serigne Ahmed dama lay bayyi sa kaddu gu mujju nga sant mbokk yi ñu daal di tejj jotaay bi benen yoon inshallah
0: xana di djeglu ci niñ ko bëgge won rek ta aggé wu nona liñ fi def lepp nak yalla ni depp ngeureumal Seigne Touba
1: amin
0: kaddu yalla depp lim wax ne ci dekkam bi wajalu mask dehban maskara ta'allumi joju ci liir rek liñ yéene li ci nam nami yalla Seigne Touba nango ko nonu boole ko ci lolu mu ñaan li yalla nako boole ci ñaanam gogo
1: amne
0: dekk bi waaw
1: jerejeuf
0: waaw barke Seigne Touba
1: jerejeuf Serigne Ahmadou jerejeuf yeen mbokk yi nga xamni ni yeen ak ñu doon baye xel ci biir rew mi ak bitim rew jerejeuf ñi nga xamne ni ñoo nekkon ci xarala gi di leen dig dajje inshallah ba benen yoon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

financé tagu ci aw yoon ndax manes ko jariño tax mu jëfé ci namu ci jëfé sampat kilifa yépp kenn ku nek wet ga nga nek mu fekk la fa deugëral la ko ci xamné fi sax taxaway bu maté wu ko won lepp lo xamné dana laaj nga mat kilifa ci barab ba nga né lolu sababon na nit su nekké ci barab difa kilifa té nit ña xamaguñu dayom wala joxaguñ ko waccu kay bañ ko wara jox mu né ñokét ak jëmum ji tédd ji dim Seyd Touba ñew fekk ci kilifa ga fofa talib yépp fekk ko fa su fa joggé jall fenen kon dañ xat lolu dana doon fitna ci né ki kët la fi Seyd Touba sampu té mat lum doon motax Seyd Touba jog fekk ci ko niki nonu ci nosé ci kilifa yi fi bayiko nga gis barab bo xamné yoon wi gan la fa yaggu fa mbolo ma fa nek ay ñu bes lañ ci yoon wi kilifa ga nga xamne ñom lañ fa nekkalon kilifa ga xey laqku su mbolo mepp sawate kenn ku ne dem wuti fo dem kon and gañ andon dafa melne da fay tass lolu sabab mu sampat kilifa gu bayiko mbolo ma andon te necc ta xamne kep ku de ci top serigne be tax ñu lay top mu samp doomi kilifa yi ci gannaaw kilifa yi ngir mbolo yi mana and defat aw say nos ba baña tass lolu di dox ba tay ji definaane njariñ lolu wessuna sax yoonu mourid waye julit yep nga ci jariñu kon cheikh mohammedul mustafa nonu serigne mustafa djunji ci liko serigne bi djunjoon ci limi jef mu diko jefandiko xel lolu dafa xel momu dafa ci jariñ al basariya daf ci jariñ dom adama yep daf ci jariñ waye mourid gep ak julit yep lolu yit amna hikma bu sew xamna melne ne waxtu wi mi ngi djegge hikma bi moy ginaaw mom mo jëkke wootu Serigne Touba bi mi wootu Serigne Touba ñan ñoko wara wuy ci ñi nga xamne ño topon Serigne Touba ku ne xamna ne nit ku Serigne Touba nampal ba mu namp ba mandi kenn dootu ko jaay baati ndeesu ko jaay ak wilaya donte ku ne xamna ne amon nako bam doy seuk waye boba ñoñu fesson nañ Serigne fess go xamne su doon ak wilaya rek kenn ku nek japp nga ne jeerut lu ngay jog di seeti kenn mu jël wilayam denc ko ba ëlëk fañ koy soxla mu liggéeyle fa Serigne bi waye jël xelam mu rafet jël jomam jël pastefam jël ngoram ba nonu ko Seigne Baye jaxat di waxe ya mané tey asgor pinti panta ngama kuy kilifa ku nek mu jëflante ak yow ba pinti panta la ba ñepp and ak mom defu nos ci li Serigne bi bëgg mom mu jëlon bëtam tek ko ci lenn kep muy hëdefam moy bis bu fekke Serigne Touba aljanna su ko ne ana njabot ga fek ñepp nos na len tek len ci yoon ku ne mu xam ci lam nek lool rek mo doon lu djublom ta kuko mas ci wax leneen luy galankor lolou dula deglu dula wuyu li rek mom la jëlon tek ko ci kanamum kon lolou mo sabab nit jëfé jëfinu wu melni wi Serigne Moussa wax legi waye mu tek ci lu rafet lamu ci tek moy koku kiko defar kumu defar wessuna yaqku nga xamni la Serigne bi don def su nit ak mata dem taxé mu ñew ci mom ba wax ludul nona mom du ko tontu ci mat deg waye ci ni maté lay tonto ci misal dafa am ku massa ñew ci dafa mag ni dañu massa tok Serigne Touba am kuñ tuddu am ku ne ah koku di njub lang Serigne bi ne lool rek day bax njub balang ca ku ne xamna ne walaf bu nan njub lang leneen la ci djublu waye Serigne mom njub balang ca la ko degge nga xamne loolu dañu tektale ñom dañu mat ku ñew ko mata demit mom mat gogu lay jëfé Cheikh Moustapha it non la doon jëfé kep ko xamne masna feñal ak mat di mom mu jëfé ak mat ba yobbu la fam la wara yobbu te yaakar na ne objectif am mo ne kon loolu taxaw gannaaw serigne bi organiser yoon bi samp ñi wara samp deugereel li wara deuguer ba lepp tambali teggu ci aw yoon momit mu wuy ci boromam ndax defo na lim war def serigne mbake